0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abalani guno.
2: Beba achebe bigi bulita duna legiri be siloe. Mire la lira una hot.
1: Abali di mani he tiligia. Abala chibu ni ligi bunye. Dale la giri budu bay arihan. Hati lubes na niko hamagiri ya hanya arihan ya abali amuri ha. Abahani ya go.
3: Masa ni ha lenya ha anyuru bay amuri ha sensu.
1: Nyenya no arihan gutia.
4: Aha ligia.
1: Hariya ga hebiri.
5: Mama ligia. Lenege.
1: Abalaria ko wugri ligia.
4: Aha au.
1: Abati hania gullo.
3: Idalia tiari ha dibulubai.
1: Abalaria go hon.
6: Wugri lagiri be Jesusu. Ligia dugu be musu bari bare mu. Abalahuru duni logu nagu. Abalaria go nu. Bai bali da duna lagiri be siloe. Aba me bachi buni bigi bunyi. Abati nidi. Lasuru no chibu ni nigibu aba narihi.
1: Abati hania gullo.
3: Hakegi wugri ligia.
1: Lania ga hong
6: ibidi atinu agaila
1: aba dhanang ne ugri le mehmani hi bai hagi bu fariseu kai tili dala lue re mera ku ni ladge Jesus bari bare bulle au bai lari da gwag de mani tili gya aba gi hal gu duni fariseu gu ugri li gya idali la gayar hali lu bai lari hi aba lania gu hong
6: aba li chu gu bari bare mu logu nagu aba na chibu ni nigibu gwento ari hadin
1: aba dhaniya go hada ge fariseu go
7: lewugri le adig balikata ile sinyati lona gle la bungi yu la diga mine benti luwe yuri emera go nilu
1: hariya gati hibiri
8: ida let la da go niburi milagro le ahin ka figo lube
1: aba lube dinye la fani go hada aba ye hal gu dinile me mani hibe
9: age buguya ka bariya go bilwag bugri le kaisi buguya lube ilari ha gdebe
1: aba lariya go
6: Aou, narinha hain, logo abalan profet.
1: Mate ebe fariseu gu hafien lu logo manihin lameha ugri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nu hong laguburi. Aba haniye gu hong.
10: Aniha sahire le wago bai harinye gu logo marihi gu bainye la luma gya laguri ya hong. Idaliati ariha lu bai gu eto.
1: Aba haniye gu laguburi gu.
11: Subudi wamuti, logo waru la le. Ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuwon idalien la ariha li luboyi. Nika la ariha gdibali. Ale gda hamoy. Wairi ali ganyala ti lo na bulwege gwa.
1: Anufu da iti ariha gdibali lira. Hon la gubri gwa ugri ligye. Ladiga ariha ganyala fariseo. Logo sun la hafiro bay. Logo Jesusu la Kristu bay. Habugu bala. Tida ngay haligi li singuri. Ligye hariha gubay la gubri gwa.
11: Ale gda hamoy. Wairi ali.
1: Aba iti haguwa ruhuri ulo ugri lemeha. Manihi bay. Aba haniya gulo.
10: Ariga bay inari ni wong ligibu ge bungyo. Subudi ti wong lwago kafigo la uguri lire.
1: Aba ti laniya gu hong.
6: Ibini ya tinu ahi kafigo nlubay lumu mafigo nla. Lena subudi rubay logu marinye na meha ani gwento arihadi.
1: Aba ya haniya gulo.
8: Kasa ladiga bay bao. Idalesa ladiga lula ariha gadnibu.
1: Aba laniya gu hong.
6: Ariga ganali hu. Mebere se guntu nao. Kati obo habuse nariya guniye hun o di busiye tuke hafalaruni
1: aba ti hanabuni aba hariya gulu
9: bugu ya falabu muti larufu da hawugri ligia ahi wagi ya larufu da Moisesi wa falarubai subudi ti won lu agwadi mure hala meha bungi ulu Moisesi ahi ile ibidi gubai ti won halie genti la
1: aba ti lariya gugri ligia hon
6: niha kata ile buidi tumabai ibidi ti la nu halie genti la ani ariya gdaladin Subuti tiwon logo magan bolania bungi o kafiko ti. Harugunya nu ahudra gubanya lu hamaha adigbali ligunda lagamba. Magan bunya hagili logo niaba ariha gudoti aba grigele agura hoti marihi. Lu hamuga mama la lumage bungi uliabi wugrile. Sienti hamuga ladugu nikat.
1: Aba ti hania gulu.
7: Buguya sanle agura hobo bunyi lau figo busenti bubarufu da hawon.
1: Aba habugu nitida gi haligilisi. Aba lagambo Jesusu logo buga hamani marihi tile meha larei da guagdube. Tatile, la dura guba iluma, aba lariya gulung.
2: Afinye tibu lago lirau wuguri.
1: Aba lariya gu wuguri ligia lung.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abati ha sufrido ni la fayeru ha hafigun ha wogu. Kaisi ti mabuse erun hanya la hichugu ni lilugaru bung yulun. Igira la nyati lao la gubri hasamina. Lung hadigni lemon lubay hadigni. Buin hanya lao sun lubuyeri maricha, salufuri, vuribani. Memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia. Yere guti bungi hong, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahu dun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya nika un, uwati ferud na hama, magude me habutinya. Subudi hamuti lalaringa gubay bungi buidu buidu. Subudi hamuti lulago hala adigati burikata ile, lunti la howe luegi, lausun lira, Adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
2: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay lememe ladiga bay basia diagunya bungu. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungu. Dan le lasie diruninya ha adigba liburikate ile. Buguya tile ichugubay ha durun ha adigba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigbay. Harita gotibu san luago besefuru balan luay lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laulare ni bungyu le magumcha tibay luma lugurasun. Ibidia tisa bun luago arufu dalani bungyu lare ni bun lugayara bay la basakariha. Gama lumo ladiga tidere banigi. Maha ti ubasakari ha. Ligie abunha lubay agawon da gida la faye ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie di ha lao iricha. Dame le la faye runi kalaba segun le la digubay lichugubay bagari magumcha di hon ha alua ha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lao ha digni le buidubay sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba di banya lu bungyu Ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha, labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali levu ribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali lebuidu bai, lichuguba bungyu uairigu ni inebese luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu, lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidin o galilurdun Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe lurdu ligia. Hatia figon ha banya lao sun subudi hamani lurdun Moisesi lao mewe ba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurdu arichara gubanya ligibu nye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidin ha bubanya lurdun Moises gayara tia digun ni le lubaybay bungyo. Lau rugu lariyangu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyu buruwe yuti da hanigi. Ani lariyangu bay harita gu hon, ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay, lau huriyu ba, Afinye bugunya luago le lurudu Moisesi, lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebay. Subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabay. Harita guati bubungu wa lao gayara la badunde ha marihin itinya. Luma lao gayara la bichugun larugunga hon ha eibugu banyalida luburiga. Harita guati bu lao gayara la barufu da ha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubay tia rufu da habubay hon amu. Kage wago marufu da habubay buni wagwa. Ahen apulichi habubay luago lunti la miweru hon la. Kage wago biveruha. Ahen arinya gabubay luago mon lumuti la la diguniwa agabara hani. Kamege badigay. Ahen yere guhabay guwari wa bun.

0: ugurile lebu nabai legi ya ahin lubai lafigo go do badi bu lubai bu habo obugu dilla durubai kuibai dise buario buiti mate lube belo no cielo mahabuga o magudiga sigula u badaru la ubiangu bai bu habo luma biangu bai bugu di mafio gati lenyi lubai watu le menye go sadibai ahin bagu lubai afigo go do badi bu sagabai kuibai dise buario Buiti mate lube belo no cielo maguga siga lau badaron lau biango bai bago mafio gati. Manega humania bahate ke hauna bugutinya hakai nikata. Nani hane hon luago haria gu nyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le cielo bai son ada. La diga salbari le feri di halibai niabi au le uguri gara uarguti. Iza liya hari hi lu. Ahi anyahe lubai samudu luma aba uguri te feri dira bahada gien. Maligru banya hibri luago wubu, aba melidi alwa honto ayuri da gubon. Ahunti la darira, choru ti luago gunda abu ila tau segu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linya gieti, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu belu le feri deru ni aba hada agi eguna bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluwa mahabu warugu, aba me basubu diragu dini liduru lu. Ahin adiga gasu bao, gamada wayadu. Ayo madugu gasu bau, abame banugu aba obiya gurigi haun lun son lalearinya wogote, anyahin hamamoga amuga fente luago. Ahi madugu gasu hau, abame barinya guni lun hadamuri afinyati. Ayo madugu gasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati luago bungi, o kei la aba agubra hati lisensi nagumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yao bowago, Laguro wagu baginye sielo, anileha faraga dun yao bogo, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidangye yao bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi le sielo bay, lishiku bay hon. Ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lida niri, anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesuso, aba larinya gulun.
2: Nabure me. Atri boi sa waiyo sa ladigin nibiri aba muriba ni nu lung ferudu na meme nani? Dari sa sedu wai yasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Manya gu tinabun dari la sedu wai yasu lung ti ferudu na bani. Dari urwa wain disi wai yasu sedu. Ligia itara linya lubai arowi hanile siya lubai ke aba uruwi le nyubi bai lung laransi han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumba yadigai. Lige hanuga aba le aduwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso lubay itun lafaye ha, aba ladinyo guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tawson lumari, liranginyo, luma sunle lumabe lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu durogun musu ligi ya ligi bugi uruwe. Aba la yumro gulun, larinyaga, nabure me, gaguran subanu ba, na fayru bi sunle naduwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uruwe, aba ferud na lani laduwe runi, Aba ligre gaduni, ke lafri du musu ligia nyingie, itera laduna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiyadiru. Aba lari gaduni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba lanyia gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumra gu lun larinya gu lun. Gaguran su banu ba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi laduwe ha. Dan le harin hibali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodin, aba habahu dega ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le baduwe ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba lagani du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari lafayru ni sun laduwe ha.
1: Aba lasuru Jesus waringen na
0: Itra lubagin ladiga nugu ci bungi le selbu hon ahin huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
3: San Mateo, capítulo 19
1: Lari gya laringen ni Jesus sun kate le Aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labou teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo habur gu duni tido sadara. Aba hal gu duni harinha galun.
2: Segun baritagu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guaru gu kate.
1: aba long na bu Jesus lari nga hon.
0: Mali ha gindu santi dan le rero bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la dugo bali ya bungio gurigia, adiga lani wuguri, adiga wuri, ariya ga tiginye. Lige ligru bay lube wuguri lugu chin, toma lugu chon lo laga noni wa toma lomari. Aba me here daron ke aba rigu gurigia. Mama anya lube ti biyama, aba riganya. Lige mon lube la fani rego ni wuguri le la dona wagu dube bungio.
1: Aba ti haligu duni, ariya ga lun,
2: Kati wagu larenga liluru do Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igira guni tuwuri iluntigiru.
1: Aba larenga gu Jesusu hon.
0: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gu hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tulumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia ladiga tagamari do ligibu agon. Ladiga ya agabara hane. Legia agamari tuwuri to igira waru. La dugi agi agabara hani.
1: Aba tiharinya gulani disipulu gulu.
2: Ahi itaralinya lubi luagu tugugri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umba nya lishi kapungi ubafo. Amu ya kwenderu giti lebu na magamari du hama ugunia. Anyahi itar gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu warugiti hon. Hibri Ready tiang magamani duga lo hedere geregun hongwa sun suino gubay lo heservi du lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhin lo Jesus lo lichiguni lo hobu hawago. Lo malun la furia idu lo bungi hawago. Aba hagumestero disipulu wa tenhan hongha anahan balinha. Aba larinha gu Jesus hong.
0: Igre huma lo hayabi iranhin yano. Mamahara huma. La dega ha haruma banya afinya keiranhinya, agia lela na banya aruwe hani lesia lubwe.
1: Aba lichugu ni luho buhawagu iranhinya hagia, lari gen aba lidi lida age fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure igili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
4: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, aba riginye buiti, bungiyo. Ahi busembu bai bibihini, ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba lariyago nibure igili ligie lun.
4: Kata iburi.
1: Aba lariyago Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madiumri haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiri gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba lariyago nibure igili ligie lun.
4: Gufli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba lariyago Jesusu lun.
0: Ahi busembu bai buidu ba sunsuina gubai, alura bai sunle buma bai, aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi, aba me bafalarunina.
1: Da lagambu bali ugri ligie katele, mahati, ladiga weriti lirisi. Aba lidi lo iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulu go.
0: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene guti ma lan la sigru aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigru lau le beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali disipulu gu kate ele, aba tawairi du hani gistarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
5: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyago niya Jesusu, aba lariyago hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariyago Pedro lun.
2: Wabure me, wagya, igira omali sun le meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariyago Jesusu hon.
0: Ninaru hao. Luago lida lame dan ligia dame iseri la sun kate dame le na nyuro au le uguri garo urguti luago nala yegata sielu lun narue ha lau sun nuairiko hugia le afala rubalina ha nyuro baginya luago dusu halau lun hagusara gutuni ha dusu kubay lani Israel turibu sun tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigo o hasanigo o hamua nuwaigia eresi birubasa uwe ya sulawun Resibi hamime ibagari magumu chaditi. ani sarago hanya ha furunga tinya banya weto agia bago mohoni sarago ha go mohoni banya weto agia ba furumi.
3: San Mateo capítulo 20.
1: A valerinha go Jesusu
0: italinha ruhi hani lelani na cielo ke aba labure meishari le afritu be binafi wa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le nadur. Abaladugu daradu hama na dagmi itinye lula fayiru niye luagu veju. Abalona hania na dagmi licharu rugu. Lariginye, abaya lafredu keiburi ladonru nefu binafi. Abaya ladarinu amu uguri ya mafisi atinya magi durugu. Abalania guhon, hei bagine na dagmi nishari rugu. Abamena fayiru ni lebegi huwadi umarihon. Aba hodi, abaya lafredu amidi rugu, furilige ladonru uru wa rabon veju lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lini paru kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yotetinya nye. Aba alaniya gohon, kasa uwagu yahu bayi sunwayi mawadi mariga. Aba haniya gohon, uwagi lini aba alugu tiwa. Aba alaniya gohon, hei bagi na dagi meini chari rigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba alaniya go labure meishari lon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tati rubanya gumu honi. Bagumu chame hama ha atati rubanya furumi. Abati hayabi ha atati rubanya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiru rubayi hadani ha atati rubanya furumi. Aba harita gun luagu gibe ti mabi ilan hibihi. Aba gine hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banya gumu honi, aba arginya ura hawadi gumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga sunu weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go luna aba hada gine. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhu, mafu nage luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa, baruhu mehi senso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banya gumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Marisha tinafunagi ya luna nadugu ni lena busa rubi launi senso. Odi imuga tun laduga nubuidu. Itara linya lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banya gwento. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banya gwento. Hagia ba agumu honi. Laduga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu hawei ha hibri grigia halu wago banya ima uwarahama. Aba larinya guhon.
0: Kailubai harihini, amudere na wanya Jerusalem le nyembe lubai na deregeruwa au le uguri garuwa riguti haun habuti guha fatiri negu huriyo luma haun arufu daatinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina haun hamama banya huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buserumbay.
1: Aba tarinya gulun.
6: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bon vere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Gayara ti san hawandu ni lueri aga igari gu le lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
7: Gayara wa bay.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gu le lube na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ainti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishiguni. Liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi du hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya guhon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. itere kai mama la niabia au le wuguri garo wurgo ti lu ne servi duni wa niabia lu ne servi don lu malu nishi guni ni bagre le begi me hasal baron sarago
1: dale afuri deina lu bai Jesus ha malani discipulu gu heri kogia sarago haya grige afala ruti Jesus yenye no bia mari hiti enyu laru ema dale hagambu bai lu agu Jesus la le asigre bai aba hagure gu haringa
8: wabure me la diga wagu David Gudeme wa mabuo.
1: Aba hadeni hangrige hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguwa rebu.
8: Wabure me. Ladiga wadu Davidi. Gudeme wa mabuo.
1: Aba lerede regu Jesusu. Aba laguwa ru hon. Aba lariengu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba hariengu lu.
9: Wabure me. Buseti wa warihi.
10: Aha wabure me. Flese bawa.
1: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ore ligia aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachilre ligibuge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo,
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyi nyei lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyei adumarati hon luegi hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu duba nya la.
1: Lasusere duba ilira lulagum filiru lemeha larinya gubei profeta dale laburi habei itara.
11: Ariega fuma lun uburu gusion. Anite buru itabu lau una bukuni. Wariu la naga wagu aba buri. Wariu lau aba balirende buri. Ani malu anahati ilan.
1: Aba haudi disipulo go. Aba hadiga ni kai larenya go ni Jesus hon. Aba haniga nu buri gitugu ya lau sun tira. Aba hichi go nu hadiga go hawago. Aba lawari ru Jesus. Sarago hanyati gridia. Aba habu dunu hadiga go umadaru. Hibiri. Aba hacho hatili muwewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harianga.
8: Uweri guni.
12: Tuga wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebugi.
8: Bini wate.
12: Uweri guni.
8: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harianga sarago.
6: Kati sa grigia le.
1: Aba hariangu grigia.
7: Jesusu le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyembayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugure habanya unhu. Aba larinya guhon.
13: Larinya hare bungi yoti da lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahi huguya baruhu marukei haba hiweru tiye.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiye hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu. Aba larei da guaga dunia. Danle harii bali habu tiki fadiri gu hama rufu da tiyele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dale hagambu bali haguara ha iranga ni temple rugo.
14: Wari gini lula diga wagu ruwai Davidi.
1: Aba haganye do. Aba harinya go lu Jesusu.
15: Agambu bumuta le harinya go bai ha.
1: Aba larinya go Jesusu hon.
0: Aha, agamba no muta. Malinha humagi ni santi da lerenu bungi lenye lu bai larinya wagu wa lu bungi yu. Chiluti buwari go yagono meme loi sielo. Ani iranga ni nyuburi ginya. Hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari tinikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukate ile, aba laweri duhanigi. Aba harinya gulu Jesusu.
2: Ida liansa ta se rubi ti dibu igu to itra li furese.
1: Aba lerinha gu Jesus hon.
0: Ninaran hao, ahon afinha lego muti. Mama rugubi kati libe le na dugubi ton ti dibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha gu lubu bu le, ki daba yagin tabu babarana hon. Aba me la suseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahen afinha hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebelu ru Jesus u tempo lurugun. Daniha lubei arufu dahanyei. Aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinha abuti gu lida hafinha huriyo. Aba harinha gu lun.
15: Arinha gabay won, kalabiriche bay luba dagani kate ile. Kai ichu gu bali ubafu lebun.
1: Aba larinha gu Jesus u hon.
0: Nal gudan dagin aba kate. Ahin hou naba, aba menarinha gu hon kala a ubafu na dagay buri kate ile. Kauna abalin huang abatise. Bungiyo o di wugurinha.
1: Aba hagumester wa dimre hama gu aba harinha gu.
15: Ah, warinha ga, logo bungi la ona habali, larinha gu won kala wogma finha boilun. Logo hona hala wugurinha, ou ser gu wadi wagriga wuriba la diga afinha tinha sun mutu, logo profeta la.
1: Aba ti harinha gu lu Jesusu.
15: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginha ti larinha gu hon.
0: Marinha gu nubay ginha ti hon kala au ubafu na diga burikata ile.
1: Aba larinha gu Jesus hon.
0: Na bagda gua aba kate hon. Harinha ga imen no ida linha la harinha lo. Nyenye aba uguri biyam yanu lisani go. Aba larinha gu lo aba hata gen. Nirao bai ba na dagmi ugunye lidan taluba hon nindaduri bai bai. Aba larinha gu lisani lo mabusen roti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagmi. Lari gen aba lidi ugu chile arihi le aba, arinha ga ina le ile meme larinha gu baibuga lun le furumi ati lun. Aba luna bun le, larinha ga, aha, nidiba, kama lumu, miditi. Arinha ga humaiti no, kagi hada ge biangu bayadugu balile labusen robe ugu chile.
1: Aba harinha gu,
9: le furumi ati.
1: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, luago shoriti malahe belo no agubra hatinha lisensu na gumati hama horu lidon larunha habungi sugu hao. Ladiga nyimbiti huang le abati se hebae ya rufu tahahon ida lubala ligabri habagaridon. Mafinha nuntun lun, ahanya ti hagubra habanya lisensu na gumati hama horu afinha tiya lun. Huguya lausung arika humani sun lira masansi ragunti higabri lun hafinha rulun. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusunia amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire yalaga, wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinha ga?
0: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi mitinha hagi.
1: Aba harinha gulu?
5: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinha halutinha, hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinha gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinha hare nuagu. Dubu lemehe aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinha gu behon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gu belida hafinye huriyo. Aba melishi gunu wa hongrike ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargi le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Leti waguti le eigwa daniganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongrike ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gufadiri guhama fariseo guhempu liburile lichi gubei Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu lala dimreha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hempulu luwagu ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luwago waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya nima lugu dibunetia. Aransi lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagiye lisharirugu, nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo hafaragwanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu dai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, ania misra houti ya hagura, maduna matinya lumo hamisra houniwa. Heba lubaiti luwagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya sun hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya sun hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra houtia, aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulu, numada, idalinyagi ya bebelu nubainyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
9: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya lu hebeluru lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu arihe kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lu Jesusu.
2: Maestro, subudi wamuti lago inaru ni la bariengo be. Lago gina rufu dabani leme ribungi lago inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga ni kata la luweri gu grigia bu. Rubai lubai ti barita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafai yehova le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba laligu dunia.
0: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulun.
2: Liava luma liri uruwe Roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harihe gulu Jesusu.
16: Maestro, arihe gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari, lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibay. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan, aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubay tau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama, larige lun haruwa, dari lumon haseden. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadagi sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagiye tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga libidinye toa utilereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie kaisi mamari don hama angeli gusielo. Ainti luago sara hama hilan ya lunya habagari don, malinya humagili sanle larinya kubi bungi yu wanaru gu hon, larinya hare, au lubungi yu te bwe Abramo, lubungi yu te Isaac, lubungi yu te Jacobo, ite larinya lubai te, ahin hamuga hilan yu hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya guti hamuga bungi yu luago habungi yu te lan, ladiga mama habungi yu te hilago anya bungi yu, habungi yu te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba le fari seogu luwago manigi de lan ya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyengyeng aba hadagi le arufu da hati leduru do Moisesi, abu seruti lau chagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutimaba ilida liluru do bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Insi ya la babure mele bubungi te bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Ani hago madi le weri gutimabai, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungio. Ani lele bia ma lida weri guni le nege le, itara linye. Insi ya hama bibiri gubun kei binsi ya gubungua. Biango madi le, lige ebu beilun son liluru do Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libugiri Kristo le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinya gu lun.
5: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigi ti ni aba luliabi alga dagwe.
3: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan ibaya.
0: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gu luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le harinha gu benhon, gama lumon mafala ra humay le hadiga bai, ladiga harinha ga tinha aba katei hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagiya, madiga tinha ni kata lunhitera gu niya gurigi ya luwago buri anuguni lani na luru du le hichi gu bai hawago. Hadiga ni son kate lon harihi niya gurigi ya. Hinse ti hon lon hichi gu tirahan yi gafu lao lereru bungi yu hereberu gu luma luwago buri haruna. Luma lon hadagra gu dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egi ni luma halo le hala weiri gu tinya ti dan haligi li sin. Pusenti lon habusura gu gurigi ya hon lao sarago yi nebe se yi umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturu gu. Ayin hugu ya, migre hon malu laniya wagunu wa hon maisturu gu. Ladiga son hugu ya aba habu, ane aba arginye ginye ha maisturu au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugu ya melon laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da uba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yule migini guti lubungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri yon luwaigi. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadigu ni ya gurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu gu hugu ya dunda ya tinha marinhi tinha. Arinha gatun luago lela gurigi ya ichi guti dimurei. Ahi afino toago templo mala la lira. Ani ahi la afino luago tigolo na templo ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linha hao marinhi kagye wiri gutimabai golu odi templo todugu bon lun sagro bai la golu arenga tungin ya luago ahela ichi gagurigi de mure lu lafiron luago lataru malala lira kamalumo ahela afiro lau katela dagara guduo bai luago lataru anala lira luti la lagun fliron ibidi walinha hau marihi kagye wiri gutimabai katele luago bai lataru odi lataru la dugu bai katela ligi ya lun sagro bai la Le afiro be luago lataru, mama reganye luago lataru lafiro, lafiro yaginye luago sun le ligibo be lataru. Leginye afiro be tuago templo, mama reganye ginye tuago templo lafiro, lafiro yaginye luago bungyo le agano be tida. Leginye afiro be luago cielo, lafiro yaginye luago lala bungyo, luma luago bungyo le nyuro be luago halo ligia. Pugiabu guhuri arufu tatinha liluru do Moises hamafari sogo, biangwa tigibo. Adiga tun disi farenti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farenti lu bungio. Ani mebere sentun lau arubu dani le wiri kutema beli dan liliru du bungio. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagambadi. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humei me hadugani le libiri. Hugi adonti hatinye marihiti hugi ele, as hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu guhuguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Adiga tunlun harita gungurigya lagu buidu la higaburi itarahinya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi muna dagi hibiti guinhinya lauburi iweru ni luma igaduwa fariseogo marihitinya. Haruma guda humei uweru luma siya doloragiru gugin furumiye aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Ugiabu guhugi arufu tatinya liliru do Moises hama fariseogo, biangwa tigibu. Itarahinya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti baugu digin libiti. Uende tilarihin, ahin luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itarahinya, baugu digin hibiti ma lupidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figo. Ugiabu guhugi arufu tatinya liliru do Moises hama fariseogo, biangwa tigibu. Ruhu mutidubu arita kwago le iluago hamua ha profeta go. Wende gada humei hamua gurigi hama ha buidu banya. Aba tiharinya go. Luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha go. Midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira subudi watu hongwa luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha go. Hebe gu hugia le. Arasa hewe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago. Hama hachubanya au hama rufu tatinye hun. Kamalumu huguya hafara gubanya hadagye. Dagwa humaya mehibiri luagu guruwa. Bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo. Eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu sun hita le aviru bai hadagye sun wugunye buitinye ha hafara wagua banya. Luma kia meha aweli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luago laburu haba la duru hawagu guriki halani na dan le luago buri son kate ile. Huguya Herusalena, hafara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gina taruna. Mahatan. Wetoti tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinye gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
3: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lerinye gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi nibure inginye ha nugubanya halampu le gala tigasi. Aba hafuri dun lun hadun rangu luma adari nyudu hamamu ga uwara luma lida umariye. Sengu hadagin uriya ha maranse runtinye. Sengu hadagin aranse tinye. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinye amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya baruntinye habudin lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambuni wagu waraguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa arun sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. abaharin ya guhamaran serun banya honharan se banya ruma muruso lidan ge higasi won laduga lenya guchawalampo abaharin ya guharan se banya hon siati laduga logo be won logo me hon heba gu be lenya lu be la lura howa agan ha homamo go hongo dante anyangra la hamaran seru banya agan ha gasi lige liabi adari hati aran se banya abahebelu ruluma lidon marie abala dorunu bena larigien Lige hachilo no hibri uniya ni buri ngiye hagiya abaharinya go wabureme daraba ibena waba abalarinya go hon ni narun hao ibidye tono.
9: Abati larinya go Jesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa ladiga ibidye ti hon kabala weyo ni kabala aura nagiri buda awle wuguri garo wargote ubo wako. Itara linya aruwe hani lelani na siya lokei aba wuguri Le dan le be la ranse han lon la dungu weya su li don amo fulaso Aba la guwa ron lo monsu ni Aba li shi guni li senso La bugiyon haria han Roti keibri sengu milu fiadre lon aba hada gye Keibri bian milu lon aba Keibri milu lon aba La fare han ni hon kei ha bafo lon ha wadiga maridu ni Aba te li din lo agon lo weya son Le monsu le resi biru bay sengu milu fiadre Aba lo wadiga maridu ni Aba laganyeru ni sengu milu fiadri ligi bogun. Itera meme le resi birubay bia milu, ganyi ti bia milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubay sengu milu fiadri, Aba le dere goroni lun li yubudiri la u sengu milu le laganyi rubay ligi buwagun. Aba larinya gu lun, ni yubudiri, sengi nye milu fiadru bichi gu nun aniha sengu milu naganyi ru ligi buwagun. Aba larinya gu I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubay lidan le murusu nirugoti, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigien, aba liyambi le resi birubay bian milu fiadru. Aba larinya gu lun, ni yubudiri, biyanyi milu fiyadru bichi gu nun, aniha biyan milu naganyiru ligi bogun. Aba larinya gu li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bu bay lidan le murusu ruguti, nichi kagibe ti labu gen bariya ha, kei mon gunda ba uwara numa. Ligi liabi le resi birubay milu fiyadru, aba larinya gu lun li yubudiri, ni yubudiri, subuti gu bay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba, abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tadumbay, aba nidi aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha aluba iti le bani. Aba larinya gu iyubudiri lun, musu salufuriti mauniti. Subudi gubay binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna, abuta haau lenyi lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichi guni nisensu mbanku rugun, Londala hamuga nagir budun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay luay, ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay, lichugu ba lau un lun, abame ligira gun lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagida ruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, awle wuguri garo wargati ubo wagon. Ni abi bakay uruwe ge yegu angheli gu nao. Aba me nanyun lo lwa gu nala lao uwe iri gu ni lu na gusara gu dunye sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagu wakay la fani na gu niya huniru mudon hata gine gabara. Aba me nishi gu ni hari chagwa banyi ligibu ge bungi loe gen nowere. Hauriba banya ligibu ge bungyo luege banya nubona. Nariya ga mehon ha luege banya nongwere. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi, resibi humai aruwe ha ni le aranse lalube huba luma ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale nalama chubai, runtu eigi ni no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati, runtu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu, runtu dargu no. Dale na sandi rubay nyututu arihana. Dale na da rubay nyututu arihana. Aba meti harinya go richagwa tinhagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bu, ida bugagia wariha bu lau magrabo aba wichi ngu dona bu. Ida bugagia wariha bu kaichi ludigu ti aba wichi ngu muna bu. O madora kun ga aba wichi ngu dagwa bu. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo aba wodin riha bu. Aba meti nariya gu hon, ni narin hau, furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena mule no. Ka la luna bu bay, nu ginye hadugge. Nariya ga meti hon ha luegen bayan nu bona. Dice Juan Noé, hubiera le lumbe y ha sufrido un sonda, e balido un guato que meti le meñe guchatibe, le harán serube y luba mafi jaulánigo. Le diga dale na lama chube, mi chuntun egini no, dale na magra gunube, mi chuntun duna no, e bugatina kechiludigo ti mi chuntun muna no, megetina dago mi chuntun no, sangitina, dawa au, mi ditun arihana. Aba meharinha guribati hagia no, wabureme. Ida bugagia wariha bulaw ilaw mo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o low sandi o furisir gung lumidira guwamani bu. Naniaga mehon, ni nari hao, lagu furumi wari gila kate ile madugin hubay hongurigia, ka la luna bubay, madugin humuti ginyan no. Aba meti houdin ha mafio gati in lun ha sufri runye in lun sundan. Ha meti rishago ba in legibu gabungiyo, aba me houdin sielun lun ha gunda runye in lun sundan.
3: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Da larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, lo agosiede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudini derandi mruso pulata ligia hon habu tigu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
17: Afigo uhadini. Lau nedere gero aba guguri madunu tilu nowe.
1: Aba harinya gu lon.
18: Kami ya gele wama. Bugia lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durugun. Aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habu tigu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
18: Sienti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu nabungi. La diga la begi oweni.
1: Aba haware du, lu lagayen hon lu fula su aba wugiri le adigibe kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terencha nye. Ligia lu fula su hita lubay liri fulasu ligia, chile lu maudan le. Itere liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
19: Baruga guti darandi mruso pulata ligia, ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagayi nani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inariye nini nabuhe menu.
1: Baruga ti, Jesusu ligibu giongo madimati, le aligi dagubali, larinya gahon.
20: Bugunya saharuwe tabai huriyu.
1: Aba larinya go Jesusu lon.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
1: Da buriti hichigu habu tigu fadirigu hama wugirin wairigu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
20: Magabu bumuti sale harinya gu ibuagu.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du laniye gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba dangriti hongrigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
20: Kahabusa rube nigra gudunhu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi lali la luagu ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luagu lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya rinya galun.
21: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavena du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga, ladiga grigi le.
1: Aba hadaruni habuti gufadirigu hama ugiri ya wairigu te hadon grigi ya lun hamuri ha lun lafri kubarawasi. Lun lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi matihon sungrige hagia, aba larinya guhon.
20: Kahata gebiangu be hakusarabilo nigira gudun hu?
1: Aba Hariyagun.
4: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba Lariyagun Pilato Hon.
20: Kapatun na diga lao Jesus leung bay Lariyagun wa Kristo?
1: Aba Hon na busungu bay Aba Hariyagun.
4: Dago bay lo aguguru.
10: Aha! Dago bay! Dago bay aguguru! Dago bay!
1: Aba Lariyagun Pilato Hon.
20: Kati uribat na diga bay.
1: Aba Tima Haguaragun. Arienga.
4: Dago bay lo aguguru. Aha! Dago bay la! Dago bay la aguguru! Dago bay!
1: Dale larihi bali pilate luago sian lan la dege nikata lue dige chagago aba lamure haduni aba lachibuni luhobu agibu ge gridia ariye vena
20: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tle hugu ye lu harihi lau
1: aba hariye gusu gridia
4: wagi hama warahi wanego bo frumi erugwari guduru wa wugu luago lowe
1: aba ligire geduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba haniguni lisudara gugumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunfudar gugayegu lo. Aba haderu aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba ridi loti hiyo labulugu. Luma aba maburu luhaburugu le longwere. Aba ti hahu drogu ligibuge, aba hehera halau, aba haria gulu.
20: Kabanga ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasu ereguni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dugu ufunatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesuso lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesuso luago guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni luhafale inhanu la dere guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
22: Agure datinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede lakau na dere.
1: Aba hanyuru nyei luhoni giruni. Aba hichugu aba aburi honi lougi lichigu ne nyei lubayi larienga kala liduru bayi. Itere liye aburi honi ligia.
20: Jesus le haruwe te huriyo.
1: Dawa guwati ya ginye biyama hiwari te luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariye gina.
20: Dugie le ganyara bibagu lunu tempulu, aba ya barara magudunu li daurwa weyu, salba go babungwa, ahen li rebu baibungyu, lariba luwege guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao. Aba ha harinya gu hama gua.
16: Salva ti yamu. Ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina. Rarila loegye gurua. Afinyo mamamu ga luagu. Ula lafinyo luagu bungyu. Salva leiti bungyu gueto. Ahen inaweni lubei luagu hinsie lalu. Kei aninya galali lubei won luagu lira la bungyu.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariega.
23: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira nubungyute, nubungyute kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
4: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidure guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatun, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
9: Ingira bay, wari hale ahi nyumbi ya liya sasal baray.
6: Wari hale nyumbi.
1: Aba ya ladigi Yesusu aba aguwa raguni herete, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulo, lida biyan muruso, inyu gyan lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganale, aba labawu handibu. Aba lahun rechagun umuha.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ameja, hilaguaya.